Iya ning dados ijen di tiang pawocano ibu napisan ni mekawinan dados sedih sedih semun semitan ibu nih.